mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

He tā tai, whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira, a piti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairuatia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Kite titiro atu koe ki te taiao. Ara ke te tauira o te tikanga. Ara ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pā ana kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō